0: Te ntanta mafu uri bona o latlile gauta o latlile gold o kitimisitse maswita gore ke nna kana go mo hoetsang o kitimisa botho le gore go tlatla go sejetsa bophelo ba gago gona fa o tlogetwe le gore go ba tloga go aga Bob the Builder the general ah pele ga fa o pele pele go sa o ja go Lady Smith Black Mamba zo wa re enganyezi yeza botile fela botsetselo se fetse swa le bile iri ga bolo se fetse a ga tabela ke re buile ka gare go yona gore na e be ile gore go re ka yona e be re bana ba lo ka ke e le khomya mshadi ye o tla re go e gapa ba ro bolato ba mhlobongwe re bana ba lo ka se sengwe se ile gore go ke se se ka yona re dira eng
1: na ke bona ka re taba ya romela chelete e pitere mm botata wa tsa e sho tsa mathata le wane ke a mantsi ka gore o ka ne romela tšheleteng kere a rere maipe o rometse 1.5 o na le bana ba bathano e ra re ngwana gago ka feleletsa e le gore maipe ba mo rekela setete ya diaparo ore maipe ba mo rekela diaparo dieta a dio ba mo rekela dieta dikipa a dio so ash mathata ke a mantsi and ebele e ra gore tshwantse o romele tšhelete e ntšhi ka gore a kere tshwantse kga bare bana ba bane
0: aaoo romela tšhelete ya ngwana ga gote
1: ape o ka romela 1.5 ngwana o tlo tlhoka dieta belo ore abe le dieta e ra gore o romela 2000 ore wa romela 2.5 ore else o tlo tlhakane le ena ka loto ka gore a kere e bana ba bangwe ba senang dieta ena a ka sebe le dieta
0: ke ka fa o bona go banna re na le go tsea sephetho sa gore ga re rekele bana ba rena diaparo gona fa gomme a ke tsebe gore na a kere wale tabe e ke tabe e re boledišana gona ra kwa gore na e bele gore go diragala e batlhomongwe ra košiša gore na re le batho ge dilo di diragala ka tsela e ke sephetho se sefe sa maleba seo se tshwanetseng gore se tšeiwe ebe sephetho sa maleba seo re ka se tšeago ke taba ya gore bana ba bamtlhome ngwano e leng ngwa gago re mo tlhokomela bjang go ba re dira eng gore wena belo ka motho wa ntate o kgotsofale ebile o kgotsofatša ke ka mokgo e le gore go tshepidišo e ba ka gona ke nyako fa motlhala ka taba ya le dikobo tša sekolo ba bitlhongwe dieta tša sekolo mo o kgwetsang gore nako ngwe one go na le nako nngwe moo ke felago ke swala bontate goba ke reta bontate bao e le gore go nako tse dingwe bano fela ba ya go ne o kgwetsa e le gore ba mo dibana ba bona ba tsenang dikolo gona go ya go lebelela gore na ngwana wa gago o apara eng wa pešwa bjang ga o sa dule le ngwana motlhomo ka dula kgole le wena e botlhokwa kudu ka ge e le gore o tla tseba gape ke rometse tšhelete ya dieta kgwedi ya go feta mare ngwana o sa apere dieta tša phulega goba mtlhomo ngwe ngwana ga ana dieta ba ka mokgwa apere go dieta tše a di aparago a di go kgatlhe wena belo ka papa go ngwana ebile molao o ile a romela tšhelete ke ka fa o kwetsa go ba bago ba tla re ee go na le di-baby mama drama tse dingwe tša dilo tse di tsoša ke boitshwara bo mtlhomongwe batho ba basadi banago ba bago le bona kuditabeng ya tlhokomelo ya bana goba ka mokgwa rena batho ba banna re garametšago mtlhomongwe go phuša batho ba basadi feleletse ba diralo tse e le gore ba di dira mtlhomongwe se e le gore se feleletse le go sa direga e fela re fenya jang taba e re fenya jang diragalo ya mohuto mobjalo re fenya jang ge e ba ke pandemic goba mtlhomongwe ge e ba ke bolwetse ge e ba e le gore go ke bothata re bolokiša bjang ka gore gape nako tse dingwe ngwana o kowa ka ba bone o nago le bona ke bana ba gago nna ke a tsena goba a ke tsebe
1: ke nana gore communication e ka ba sharpo ka gore a kere o ka no tsea ngwana wa mo rekele diaparo ba semo apeše o ba ba tsea sleepi sele ba exchange a o rekela bana ba le ka moka
0: aowa ya sleepi
1: wa tseba ya kgonea
0: e sleepi maare o tla tlogala o se keepa belo ka motho wa monna
1: bele a ka semo apeše
0: a go kgoneng gore a se ka mo apeše a kere wa tseba go na le nako tse dingwe ke jaka gore ge ke itlise ka tsela ya gore go na le nako ngwe mo kgwetsang gore ebile mtlhomongwe ke bolela ka dilo tse ke di bone diregele kgokaganyo la le yago kudu ka ge le gore bontsi ba basadi ba matšetšeang ba na le gore go dilo tse diregago ka gare ga dikamano tša bone ka gare ga maphelo a bona go kgwetsa e le gore ba di tlisa le kgokaganyong la le yago mo kile kwa bona legarebe le tseo reka dieta le dikobo di re a re bone ke tsore ka diete ke boka ke tsore ka dikobo ke boka ke tša ngwana gago o sa mo tlhokomeleng felo ke re a gona taba o itlišitse ka mokgwao e lokile e fela ke buša gape ke re ge ke mo tlhokomela ngwana o wa ka o ena le bana ba babedi wa ka e wa boraro ge ke tlhokomela o wa ka a le te na o tla tla o poster wa re ya monna wa tse ba se monna a gore selo goreng a tlokomela ngwana ga ete ke ne le bana ba bang ba babe
1: awa o bolela ka mo go bua a ka se bolele
0: ba ke ba di ba ke ba bolele
1: mara e re bolela nnete bana ba le ba bangwe a se ba gago wena tshwanetse o tlhokomele ngwana gago jale bothata bote e le gore ngwana wa gago o feleletsa taba ya gore wena o mo tlhokomela e dira gore ka kwa gae bana ba bangwe ba se ka mo tshwara ga botse ka gore tlo ba tsela tsare o se ka la mofa tšhelete o papae ba gona wena tsa mo botsa bo papao jale e feleletsa ebile e tisa letlhoyo ka gore ba le ba bangwe a ba tse bo papa bona re re ba ere ke re bo papa bona ba ba tlhokomele ei botsebotse taba e boima
0: ke ka fa o ke rego re a agana ge re agana bophelong ke dingwe tsa dipoledišano tsa mohuto mobjalo ke tse dingwe tse e le gore go ke reality ka pelelo ya seisimane ebile gape di nyaka re sa di tlhokomologe go nyaka re di sekegela tsebe ebile gape di ela tlhoko gore fa kurukage le gore mabakeng a mantšhi nna ke kere ge ke bolela ke re nako tse gantšhi go tleng tabeng ya bana e boima kurukage le gore ge o ena le legarebe leo le kgwetsa go ka bana le sa šome wa ba le ngwana le ena ebile o sena maikaelelo goba motlhobongwe maikemišetso a go monyala tseba gore go tlo ba boima ge o ka tla wa kgaogana le ena kuru ka ge e le gore bana ba babedi mogodite a ena le bona wa fitlha wa mofa wa boraro o tlo tlhokomela o wa mafelelo last bone ya gage ba babedi ba go dirang ka bona e ba boima maabane ke be ke le motseng o mongwe ka bontle ga le boa kgomo ba re ke spanaputse mo e le gore ge ke be ke le fao basadibo na le basadi ba bangwe ba e le gore go kile ge ke ntse ke sepela wa tseba ke be ke dutse le banna ba bangwe ba ba baga basadi ba le ba re wa tseba ai mošwa wa Aforika Borwa ke a o sola kuruka ge e le gore o fa bana ba tšhelete e ntši ba era bana bao e le gore go ke mo mmago ba ba fa bana ba ba bannyane ba tšhelete ntši ape bana ba feleletsa ba palela ko go ya sekolo ka lebaka la social grant wa ka lebaka la pay ya bana fele ke re ebe ke nnete go fitlha kae gore na ge re bona kgolelogedimo ya bana bao ba nago le bana ba motlhobong kgolelogedimo ya go ima ga bana ebe ke taba ya gore go ba lebeletse mašheleng a mphiwa fela goba motlhobong ke taba ya go se kwešiši goba e gapeletša ke eng taba tša mohuto mobjalo le gona ge ba e le gore go mphiwa fela ko gona nna ge ke go kgwetsa wene le bana ba bararo motlhomo ke ena le ngwana le wena wene le bana ba bararo wa ka e wa bararo ba e wa bone nna ge ke tlhokomela o wa ka o ga kry- gore ka mantšu a mong kry- gore tšhelete ya ngwana o wa ka ya grant o ka tlhokomela ba ba babe ga e be bjalo
1: mara nna ke bona o kare o khumana mosadi ka bana ba babedi e le gore a ona di-intentions tsa monyala o ba o bone fitlhelena makeashu ya gore wena le ena a le dibana e betere ka mogo oka or else re tlo bala mathata mohuto mose o khumana e le gore le phela le elwa le lesa ke taba gore wena o tlhokomela ba mola le gore nkhumane ka ba jale sekarate ya bana e le gore a ona di-intentions tsa onyala le bana ba wa bobedi o mo khumane ka o motesa e le gore a ona maikemiso tsa o monyala seka mo fa o bobedi ka re tlo ba le bothata
0: Tasman Sipilafalet Life S ba re Antonite ke leina la kosa e le sebe metsotso pele ga ira bolosometeng.

0: Nomogolo.
1: Pele o etswa mowe e tla mo kena ka gore o mfitele kwa go maselepe go boya thapama. O ntlele ditamatinyana le di eyenyana di re feletse ka mogae.
0: Owa mamogolo banna.
1: Ke eng?
0: O nne batho ke imela ke dikhabetse tse jago ke boya kua. Ke tla gona bjang?
1: Ora.
0: Ah, owa mamogolo. Nna ke sentse ke shale study kwa le Mr. Gapolo.
1: He mapele.
0: Ke bona.
1: Gapolo o wa lena. Wa tsela Gapolo wa lena o di a mathading thako mo nageng ya rena wena.
0: Nna ntse bela ka Mr. Gapolo ka re nna le ithwala molimo.
1: Ikwa. Gape ke kwile ba re yo la Gapolo. O ratana le sedi.
0: Ya?
1: Eh!
0: Le sedi le bela ka moratwa tshoriso ka moka.
1: Wena o tlhompotsa re he, mosadi ya Gapolo, mosadi ya Gapolo. Wa doctor. Gore ke putshare le sedi a fetsa neng sekolo.
0: Yebana.
1: King.
0: Mama o le nna tlabetse le dija ka bana gape le santabi.
1: Taba ke mushi ya fofa gwara. Gore mosadi ya Gapolo le sedi awa. Gape nko o ne o thoma go reng Gapolo o ne mosadi ba re ke lesedi wa re o tla o dikadika seolo o dikadika seolo ka ngwana o nonola
0: ai go ntho o le bolelang
1: keng
0: aua labala motse ba maramaga ja Gapolo lena
1: lesedi e ke motse ba ga matlhaba
0: nthongwe mamoli yei ona ga botsa o tsebe ntho le lebelang ga botle kwa le mantla ba ke ga botsele
1: ane e ba re mosadi ya Gapolo ba re yena lesedi
0: wa di tseba dikoletse la Mr. Gapolo fetsang ka tsone mo gae ka
1: metlhale ka ke dikutu ke thake di bona
0: le nna le sedi ntho go le itse ntse la ga itlopa ka tshelta gore ka lotse
1: e seng gore Gapolo ena o banya ka e ba babe
0: a
1: gape le nna le ka nore Gapolo o dula le mosadi wa doctor ya ba Gapolo ena o khukhuna ya ga mahla
0: a ke re meni re tsama ka pere yo mo ya ma dilo tsa nnete gore lwana go lebeletse mamogolo to bisho re lwana o di ganya
1: ai go ba bisho re na ba mpotsa
0: mamogolo
1: a mosadi le ba mpotsa maka
0: Hey,
1: ah, mosadi le ba mpotsa maka gore wa tsare keng ke nyaka go mmotsa gore wena o nyakela Gapolo motho Gapolo ba re o ne mosadi pere
0: yane apa ne bile Mr. Gapolo shu wa feta na re ke tsamaye
2: ka masibanya no mo kai wena
3: ke ka monu
2: sho wena ro rula ka moraganto ga ne o diebe a ke le tjatse na
3: Eh, aw mama murobe re morilo gore le nyana le tshetsile. Ke la ga botse mara.
2: Wena. Ke tle go wena.
3: Bothata.
2: Ke nyaka o nthusha wena.
3: Eh,
2: gape wa tseba. Go borola ka nna. Ba rena ke nyaka lao. Motho go lwa ka monna.
3: Shona gape
2: ya. A ke se rena bothata botaka.
3: Eh,
2: fela ke nyaka gore. O di tshole fa se marapa hwile. Re go rena. Tereng.
3: Ara mamurobi le ra re ke dona pa ke tshole di taula ke ka ka ntho e simple so awa
2: a hona bo simple le bo re di a ka le mogonyana ka ba ntshataletse ka mo le bo mogale le bona ba ntshataletse
3: eh ga pa ga di bielo ke se bia le biale a hona go tori le le nyakele motogolo wa lena motho awa ba re mapelo ja se rati se nyakele ga se nyake
2: ba se banyone
3: eh
2: kwana o ka bulela so O gore o phetsa ja badimo ka mo?
3: Shona.
2: Gane badimo ba reng wena?
3: Ke kgopela se ka nroga ke re mamrobi. Ke a kgopela.
2: Gape wena re go go botsetsa ba jago.
3: Eh.
2: Ke tsa swa isa ka wa ile la le
3: monna.
2: A o se betsa ba ja sitjo. Mara ka mo gore o re tshola fase.
3: Mamrobi. Tlo
2: tsaka pedi se plana le tsaba ja sitjo.
3: Mamrobi le biale.
2: Ke biale ga
3: le botsa nnete. Le thoma be le nyoko roga nna. Hawa. Mara ga pena nga sna peka dori badim ba ga dlamini ba ga sibanyoni mputeng e into simple le
2: se simple a se lokinya ka go bona mo fatse gore ba reng badimo ba ka ga ga ka le badimo bona ba dumelana ke nya ka re o tsa rena badimo ba dumelana
3: bia loge nna masibanyoni nka se gone
2: ish u ro bona notro le e bile nga sata ka mo tsana gana ka mo ga ga
4: mara go an khwende mawo bai lo tse di snacks
5: tse ga go tsena ka ntshaka e go re se mumble mumble eh mabeta o moe o ga re wa bala bala
4: ah isha e boss lo tse ka diva
5: eh no ga diva
4: go
5: ya di tswane tshe ba deng tshe
4: ke o khatla mara boss ka mo ke
5: blind check iso ele ke je go zolone nna check bona mo fase bona rena go bua a o kolo maka ka mogo go feeling di way ba the message mo kuma bona ma great go a tlakatlakana
4: ah wa mara boss na ka trya
5: o trya eh wa trya o di ga mogo nyaka
4: ma great go no tshwana batho ke ya ba ka ba ta ba folosha na ke dire
5: tuning je worno je prate fie check iso wena e ka ne mo jo spiel These are lousy punishment ba joke chat. Ba je chandis rag so go tola pele. Ke ga nme ke no tla bona re go tlo jesa tsini wo mte seke sa. So ke
6: jesa. Bo somara o no tshwana ke na le energy gore ke tline hi. A ke na gaul.
5: Does name stag man. E go re dikha double cross e man. E ke sa thaye ga man. Hey, u ka nje me double cross.
6: Ke apologize cha ke re boss.
5: For what?
6: Wa bona re go jela tsani. Ke gore ke ene trust ga go back. Mara you're making my life difficult.
5: Let it be. I idea.
6: Yeah,
5: it's not. That's my move. Motho o tella bra so ke modhemel. Ba pano ho.
6: So vele bosso like pelo go no ba cold so to what and non frustana so ke tsiba mo frustana.
5: Je ken ek frustanju. Mara ga na ta war je modmeta ba cold. Je me get twist.
6: Ah mara bosso some punishment ya go fita e. Ke kwile bosso.
5: Ne, chekiso. Biko trusty motho o tloka nete o tswanela ke mmere go no wa bona so je gani so verk o tlo bere ka mo tot je gani dami kre ek success je mo tsafa je mo fulo mo tse ekezo shake
6: ish mara pues a no nzama ka borothonyana ge
5: ya botho ba eng
6: ke tsere ke tlala
5: ba mo le cause mo ni wa excel plan mark for you excel plan mark for you fena no cause mo ni wa ekes ni so sleg kandos je zalum kre
6: I na stress ga re ke pushes pane saka.
5: It's all right. Ya tike izo, je mune fushet. Umpile je mfanona. Mvembane la bare ke gwara.
6: He unyo ko vale na ka ing.
5: Mune ware is ni o saka. Ibi do speed onyo go tsebela.
7: Mohared. Mampeki. And then wena. U dire mo pate.
8: Ah eh, ke ska se pila pate. Gore mampeki ngleng gatla.
7: Kai
8: wa sa uru ba mogotsi ya mamrobi ha utlo ga fa mafelo mogotsi ya
7: wa nna ga fa
8: a kere ke le na be le ringe ola bene u dula le lesedi
7: awwa a kere bene u dula le lesedi
8: he
7: mamrobi o mpori tshe gore gale a nyakela lesedi be
8: ah ana malisa ye me gana mo wa se
7: bebe
8: pare pare ka kwa pe eno tse pare ya raga
7: pe
8: wa bona pare Kapi le sedi tloro moraga fofela le wa le bona le botlo la ben
7: eh
8: o le a ke tsega motrateng
7: ya e mapile gore pere ya ra ga keng
8: mosadi ya bene ba re ke pere o yemi mampekeng
7: eh
8: wa doko tha tokotela ngwana seng lo jitsa le na tsa go tlhologo go isha di tap tap jitsa le na le ya kwa blue moon
7: gape o bolela e ka re wena o rutlegile
8: a Na ke do bakisa ho tshi mmereko mmampeke.
7: Hey!
8: Na mandalo ke nawo, ke do bakisa ho tshi mushumo.
7: A kae mogotsi? Nna le bana re le sitse ka sambi.
8: Eh. Mmampeking. Watsiba, o ka roka kwa go mamrobi akere. Wa di wa mmotsa gore mamrobi ka mogolabele na ga nne. Ge be go ine raba, le di o rapa mogopolo a lena.
7: Chelete yona wa ira tsa mogotsi ya.
8: Mm. Mo sa bulelo ka chelete. Doctor wa itse ba re go la bokae wena?
7: Wena.
8: Na ga le ba. O go di koloi tsela bena tsa manga tsone. Habe bene na ka sudi ore ka koloitse le kutukutu so a gona teacher mo le fasi e ka re ka koloitse mo huto
7: o eh ano bolela nete
8: mara mo laetse go fa ngwana mogotsi yaka bona le mamrobi li dule taba go reng le sedi king
7: taraka shile e re material
8: ah yo na mo le mo phala ba loyi ba ke ne ke le tile ke ra gore le mamrobi ila re ntwe e makeji shintje
7: o nyo gore taraka ya ka gago
8: ah e tsaya kae Aya rola lo ja rulela, a se lo ja rulela tshele.
7: Mogale adi, ke bona le gadima.
8: Eh? Eh? Ka ga masbanyo ri ska.
7: O ratha wa ratana.
8: O sikebe bo ya ga masbanyo.
7: O khona go rontwe le rutumo.
8: E ka se rutumo lluga tsa msamari ya gagelo ga reng ka ga motswara ka letsogo.
7: O
8: a u bere ke ne shebo. Eh? Mampeke, krecha we ka se felele ka mo.
9: Wa Mama tsara lo etela ke bomarumo gane gore leng.
2: Tsho, bogosi ya ka moloto. Le kae?
9: Ah eh, molato ona a sira kwa selo, rra leng.
2: Ah eh. Botsase bona bo go kgolo ka go gopotse.
9: Ya?
2: Ke ne mo ja tse ke sa go bona moloto.
9: Ah, go se go ne taba mo. Wa re go gopotse nna gare ga batho ba ka moka.
2: Eh.
9: Fa go la se borana.
2: Ah, wa ke le kwena mogosi ya ka nna.
9: Ma mpe re la pamelala.
2: Tsho. Go botse taba tsaka.
9: Hey,
2: taba tsa go. Ha ke tlile mo. Kare re ke ke nya ke shishe ke ra go boraba ra bodie
9: ra bodie
2: eh baba go tsholla ditao la wena
9: eh
2: ke re ke nya ka go kwa ka thaba e ya gore ke nya ke tsiwo le sedi motho
9: eh
2: fela ke go re di a dumela na
9: gape yola se botlhola o ka ba dutlha o ithwala o ya gona mowe ka baka la gore re a tse bore ke setso
2: ana ke ta reng wena mogosi wena a ke re sheba bopapa ga le bommage ba ntšhetse ka morago
9: a go tlhasela
2: ba nthasela mara ba lebala wena gore le bona re ba nyakile
9: a re tlogele e gone o rabadia o ile
2: ana ka re hoja nnoto engwe ya rabadi
9: e
2: ka baka ke tshola gore ke sediang
9: ke nnoto a diang
2: gape motho gone one le go ilela monna ga a sa ka mo ileng pelo ge go ta je nna ke moja o re go nna gore he awa tseo dile sa mamorobi o re a re ke dilo mang
9: aowa nna wa tseba ebile ga botsebotse go o tsena mo marung ke re ke thagetse ke re o tlile ka taba e laba babedi ba ke ra matume le matlhako ela ke ra ela ya maloba ya matlhako ya go reka batho ba banna gore re lokišeye
2: bone bona gape ke mathata
9: a magolo
2: ke nye mathata le bona gape ba banthaseje ka kwa gae
9: o re re felela kae ka yone o re felela kae ka baka la gore le bona ba e tlhoka thuso
2: so molato a re tsongwaneso
9: re tsale yake
2: abonka dingale a o sebe mothong yana
9: nna ka baka la gore re watswa o di o kgwetsa moleko wa motho re tlo tsamaya re kitima le nageng
2: nna
9: wa mpona taba tsa dingaka ga botsebotse a se di tsebe di tseba ko
2: ena ngwana o goso o e kakaka ai
10: bra soxe
5: ya mfana kidi
10: ke le molaetsa nyana wa gore ka re lengkgopela
5: molaetsa mane molaetsa nyana
10: ya abele gape mara bra soxe nna ke le boditše dilo ka moka go tloga kwa morago lebusa nna go ne ntho e ke e dirileng
5: ne ma just for one last dag a o te ore ko bileteng jamo di relax ma
10: mara ke le botsa nnete ke a le gopela lesekabalanna mo mothale sekabalang di a selo ke a le gopela bana
5: ne relax ne kan yone hemel kan yone dindira yakalekes net leister man ish
10: ya ke le
5: dula tshugile mo man ya because just for one last hour was leka
10: eh sure
5: bona iso mfana git extan mona chandi
10: eh
5: mwana ga mo exin man just bad close mona again for me leta wa kwa kwa mona
10: eh ya ke ji
5: mara man dagent uno boku kwa kwa skupu
10: yo okay
5: na man dagent re bolo dile na man mwana la kwa retela man sebe le ra gana a nyo go bona go kwa ga mara ke ta no tsho mtese wena le yena ke le spa nigi o go bolela le yena e tsuk je mo da dol for tell om tese
10: a mara tshe mo ape a gru mara iso nji be tshwese ga gore o nyo go ya ga mo ba
5: ba bona mfana ke o ra re ke shalla go buja so ke sa mo go
10: o ke ra loka e ke tshele di
5: le mo ni melester man
10: ya
5: e tsuk jo e bile ke fra jo ni ba te wit je mo ni wit ke ra re da ke ntu o mmotsa o re bona yo tama o sa ntse o beso and ye motmako mo tesere a ke ntha kwešiše wamfosta
10: ke lekwa
5: ya and ek trazwe melaiti ye motmo e beso mo tesere jes faken faker iso wankwa
10: ke a lekwelekwele
5: a ko go kgopele iso jegang direng maka
10: ke a lekwa time
5: ya prad mora a ke nt man extane modriko dabedi heise le suk da dol wa jigajiga ma wa bona mfana kite ekseker o tla idi a tabiwa ka
10: yo ke ta idi ya ke le tshepišo
5: ne mak daideng melaiti
11: e fedile bjalo tshwantšhetšo tšweledi ya rena mararankodi a bophelo ge e le nna Patricia wa ga Leputu, Gloria wa ga Maponya, Paul Letšhelele, Lucky wa ga Bopape, Mahlodi wa ga Malatši, re tla buša re kopana gape ka moso. Mararankodi a bophelo.
12: At Radio Turf, our shows are tailored to meet your needs. With content that keeps you updated with the world around you and beyond. Radio Turf, the station that listens to the people. Ditaba, Radio Turf, Riago Sedimusha.
13: Ke a go leboga Neo le Aniki Motheletše Thobela. Tše ke ditaba tša iri ya lesomepedi. Tabakgolo e reng e re modulasetulo wa mokgatlho wa African National Congress Gwede Mantashe o dira boipiletšo go baetapele ba Federation ya Bašomi ya COSATU go beela diphapano tša bona ka thoko. Congress ya bosetšhaba ya COSATU e thomile maabane eupša bontši bja maloko ga ba dumelela tshepedišo go tšwela pele ka ge ba fegile motlatša mongwaledi wa mokgatlho Mike Shigane. maloko a unione a baanya ka dikarabo morao ga gore Shingane a fegwe mafelelong a beke gomme Mantashe or Federation e swanetse go bia diphapano ka thuko e tswele pele ka Congress. Mokgatlho wa Democratic Alliance ka Marble Hall o re wa mogela go golegwa ga batlhankedi bao ba šomela go lefelong la go dira diteko tsa mangwalo a go otlela beke ya go feta. Mokgatlho o re ba gononelwa ba golegilwe morago ga go jabetsa lenaneo la mangwalo a go otlela fao ba bego ba lefiša batho bao ba dirago dikgopelo 2,000 tsa diranta ntle le go latela lenaneo tshepidišo ga botse. O tswetse pele ka gore ba hweditse mangwalo a go otlela ao a sebego molaong a 30 gomme senthara yeo e latofatswa ka go sebe le tshepidišo ye botse. DA e re badudi ba tikologo ba ba tsweletsa go se kgotsofale ka ge ba ba hwetsa mangwalo a bona go otlela ka morago ga nako e telele. Mokhanselara wa DA Masipaleng wa Ephraim Mogale Philip Jacobs wa tlhalosa.
14: It is questions what has been happening now behind closed doors. Suspects reportedly arrested over alleged cash to learner license scheme where applicants allegedly paid 2,000 rand without following the lawful testing process. For months, residents have faced system failures, license delays, and changes in payment methods. Now we need answers. The DA will demand a full investigation.
13: Bookelo bja Mankweng bo re boipiletša go maloko a setšhaba go ba thuša go nyakana lelapa la bomolwetši yo a tlhokofetšego. Mohu o tlhathilwe bjalo ka Thabo Knowledge Mathole yo sefane sa gagwe e ba go moyo. Go ya ka tsebišo ya setšhaba yeo e lokolotšwego ke kgoro ya tša maphelo ka mono provenseng ya Limpopo, go bega motšwa setlhabelo a itšwa Bulawayo ka Gwanda nageng ya Zimbabwe. Lefelo la gagwe la mafelelo leo a bego a dula go lona e be ile ga mothapo Thagalang. Bookelo bo re boipiletša go maloko a setšhaba gore bao ba ka ba go letsebo ka lapa la gabo ba gwera goba yo a tlwaetšego a e kgokaganye le bona. Modirela leago go tšwa bookelong bja Mankweng Mary Goma wa tlhaloša.
15: Nyakišišo tše re setseng re di dirile ga bjale di ile tsa laetša gore maina a gage a nnetse ke Knowledge Moyo gae o tšwa Zimbabwe Bulawayo Gwanda o be a dula lefelo le le bitsa Matebele Land and-e go bolelwa gore o be a bolela Setebele. Ye nngwe ye e tlhaileng ye e tlhalositsweng ke taba gore o kile a bereka poleke ya company ya motlhagase ya o bitswa Ziza Electrical Holding Company ko Zimbabwe. Ba ka tlisa tshedimoso go sepetlele sa Mankweng.
13: Mokgatlho wa lentswe la ka Foundation o rosola ka bogale polao ya Christina Nyalungu wa mengwage 37 e ba go motlhankedi wa tshireletso ka mono Universityng ya Limpopo yo go begwa go e dirilwe ke lesogana la gagwe la mengwage 44 Thomas Matlho. Go begwa Nyalungu a tlhasetswe nakong ya ge a le moshumong ka mono campuseng bošegong ba Mokibelo. Molaodi e bile e le motlhankedi.

0: metsotso ke lebeletse motheletse tlogana pele e le lesometshela ka morago irela ya bosupa. Ka se sebaka re tlogana pele re ketibala ka kua go baeng ba rena fale e le go bo commissioner Moraka. Ke bona ba re go tlogana pele bana le rena bosigo mpia lekgono ka tlhogopeledišwane ya rena tsešeng le la lekgono kudu-kudu ebile re lebeletseng ya molawana wa la re o humara ka kua go karolo ya bo 73A re le ra tlogana pele tse dingwe re di bolela dikgweding tša go feta mo magale ba gona fale ba eta pele la gabotse ka fawe re no re ka boikokobetso le ke tsebiše semmušo go batheletše ba radio tef bosigo mpi bja lekgono
1: tsobele ke rata o ke faka se o dumedise lena ba radio tef ra leboga mme ke nna Moraka wa Mmagaka e lesitše le tlhalositše ke commissioner ya CCMA Mark Patai
0: re tlogane pele re leboga bosigo
1: ke ka borutana ba nkgopetse gore ke tla ke thusana le lena CCMA ka yona tlhopoledišano yane e le boletseng ka yona ya
0: re tlogane pele re leboga di tlogale pele di kwagala re tlogarena pele re gomotsega ebile re thegile kudu re lebeletse gore re tlogale pele le itlo re thusetša setšhaba bosegong jo bja lekgodu ke ya gopola gore re tlogana pele re tlogarena pele re lebeletse yona taba yeng ya go amana le karolo yela re nyako ikwešišago ga botse e le go 73A kudu-kudu re lebeletse go tswa kwa kwa go Basic Conditions of Employment Act ya ke re motlho mongwe pele ge re ka tswela pele le ka kgona go re gopolotse batheletse gore ga botse karolo ye ya molawana wo wa 73A o tswa kae o humanega kae ebile ke eng ga botsebotse re kgone gore re tse go tloga kana fao
1: re a leboa ka borupana ko morago kwa batho ba ba ba ipelaetse ba re ba na le mašeleng a mo mošomo a ba kolotsang ona taba yona ntse ba raoa e be o ruruwa kolotiwa se phela ko Department of Labour gone jale ba e bitsa Department of Employment and Labour namile wa nama wa tlhaelela diphetogo tse di dirilweng ka gare molao wa no wa bašomi o re o bitsa gore Basic Conditions of Employment Act ba direla gore batho ba itseng ba ka ba le tokelo ya gore ba ka tla ka kwa gore nang CCMA e ba lla ka gore ba mo mošomo wa ba kolota ke ka ba gore motlho o mongwe gore ke berekile kgwedi ore o na le tšhelete ya mogolo e šaletseng morago nako o mongwe ke bolela ka melato e tlang kudu ka gore na ko CCMA o mongwe a kana maare no ba nkolota tšhelete ya matšatši nna senke ka jea leafy ba nkolota tšhelete ya ona o mongwe a ka re o na le tsedingwe ba re dibitša di-notice pay nako ngwe a kry-a le gore o felela ke mošomo ba ne o botja ka kalikhoni ba re mošomo o fedile so molao o tle gore ditswa mo mošomo ka gore bo o tshwanetse motlho o mongwe o fe the notice e ba e dira ka mokgwane o nako ngwe ba re gore no marebe le tshwanetse le mphile notice motlho o mongwe ya matsetsi ya masometharo so molaotse gore ba o patlele tšhelete e le gore o ka ba o kolotswa yona so ke yona monyetla o batho ba filwe mara se motho mang le mang kore botsotse molao o diretse batho ba e leng gore motlho o mongwe ba ka sese ba kgona o šhala ditsaba tsebo morago ka gore o kry-e le bo e na le ka nako e nngwe tšhelete tse dingwe e ba gore ore o di kry-e o tshwanetse o ye o ramolago ba ntšhe dilo tse re dirisa mone o kry-e le gore batho nako nngwe ya ba palela jale ka fao ba di ileng gore no o be le molawana o e leng gore batho ba e le gore o ya ka letseno la bona gone jale morele kore e dula e fetoga ministera ngwaga ka ngwaga so gone jale moreleng ona kore o tshwanetse motho ona a ole 22,466.74 gore ke diranta tse masomepedipedi o tshwanetse tšhelete e le gore ke a ba a e ola ka kgwedi ke yena kore e ba o thoma mo uwe o ba o ya fase so e ka thoma kry-a e feta ke mo e leng gore a o ka tla ko gorena re tla raoa sesemo e ka kgone o theletsa molato wa gago so ke yona ntho e kgolokgolo e le gore batho ba tshwanetse ba etse gore no molawana o a o thuse batho ka moka tshwanetse re lebelele rena o ola molo wa o letseno la gago ke bokae ka kgwedi letseno la gago ke bokae ka ngwaga ka gore one jale ke ka ngwaga ke rile ke diranta tse masomepedipedi e re bolela ka ngwaga ke magolo a mabedi le mentso e 69 o ya ko godimo ke batho ba e le gore ba ka kgona go tla ko rena ba bangwe o kry-a le gore nako nngwe o mongwe o thoma ko Department of Labour ba ntšha ntlong o ba re ke compliance order e ba palelana ba sa e šale morago ba tlo e fišane ko gore nako system eo re tle re boledišane ke yone ba e bitsa gore ke money owing ka lentswe la le adima be e le gore mara molao ona gore a leka lebelela o re failure to pay any amount only you know ba gore ke tšhelete e nngwe le e nngwe e leng gore motho a leng ka re a letseno la gae le yana mo ke bolelang gona o na le tokelo ya o tla o ipelaetsa ko CCMA or no gape nna ke ya kolotiwa and-e mo mošomanya ko mpatsela so re namile o tla kwa gorena ga a fitlha re nna le bona fatshe re ya bontšhang
0: di tlogana pele di kwagala fa commissioner le tlogane pele le ditlhalositse ka go iketla ke tlogane pele ke ipsina ka mogo le tlogane pele le re fa tsona ka gona motho a ka rata go botsiša fa gore na bjale molawana woo ka mogo le tlogane pele o šoma ka gona na molao o tlogana pele o ke dumela ge motho a nyako o tseba ka ga ona ge e le gore motho eletse o theledi ke wa gae ga bana pe napile ba tseba gabotse ka bona ba ka dirang gore ba kgone go ka o nyaka ba o bale ba okwešiše ke dumela gore gantši dilo tsa go tshwane le tše rena re le batho ga re nape re kopana le tsona le ka kgone go ka re eletsa bjang ka ona molawana o
1: a kere o tshwane le rena ka gore re mo toropong a se mang le mang nako ngwe wa kgona go fitlhelela kore a kere ko rena mo system o na le mongwe re re ke help desk batho ba yanong ko ba kgona go kry-a maele ba bangwe a kere ba ba kgona go founa ba ka founa nako ngwe ba bangwe o kry-e le gore a kere o na le batho ba nako ngwe ba na le o thusa kudu ke batho ba di-union ka gore a kere ba dula ba bereka le ka dilo tse motho o mongwe a ka kry-a tse batho ba di-union a ka ya ba botsisa bo o kgona go mmotsa gore molawana o šo ka gore o ka sere batho ba bangwe a kere le mo di-bookshop-ong o kry-e le gore ba na le go rekisa melao e ba bangwe ba kgona go tsena mo inthaneteng se segolo thata ke motho wa gore motlho o mongwe a tsebe gore na a ka ya mo kae ore a ikhumanele tokomane motlho o mongwe e ka ba e bolelang ka dilo tsane ke o ba a botsisela nako gore nako CCMA o a kgonang kaba ka o founa goba ano o botsisa gore no gape nna ke a kolotio mare ke kole o ka re ba re le ka kgona go nthusa batho ba CCMA go na le batho ba lona re kang ka jone ba tlo mmotsisa ntho ya batho ba bo mmotsisane ke e bolelang gore kana letseno la go ke bokae ka kgwedi a seo ba botsa enemete ba re okay and then ba tswela pele ba re kana tšheletse o re golola ka yona ke ya eng o tlo tlhalosa motho wa ona a re do motlho o mongwe nna ke šomile mo mošomo o na le nako nngwe ba tshedisa dikgwedi nako nngwe ke berekile motlho o mongwe ka maybe disontaga letsatsi la morena a ba mpatlela ka mokgwa o ba tshwanetse ba mpatlela o ya ka molao ka mokgwa o bolelang ka ona o mongwe a ka re no ke rile ke re ke jea maikhutsong ka lentswe la le adingwe ba re ke lefe mo mošomo a nkganetse a re ke seka kaya ka gore mošomo ko montšhi so ke namile ba tla ba o theletse ba namile ba kwa gore oo o na le diforomo tse e leng gore ba tlo o botsa gore allright o na le diforomo šitse ba o thusa o di tlatsa e le gore nyaka ba o thusa and then le mo online di one diformo tseo batho ba kgona go e kry-ela tsedimošo ya gore o nyaka ya yona a se molato wa kore ga o tshwane le melato e mengwe e re kry-e re dula re e raya ya batho ba rakile mošomong ba bangwe ba re re ba tshwanetse ba ke tswa di-interview motho wa mo jereng ke ba jere nna ke tsona o kry-e le tseo di a tshwane e apa taba yona ga e sokodise e no ba gore o berekile ore ba o kolota and lebaka la gore mo mošomo a se ka o patela ke le a e tshwenye le molato ona kele ga o sokodise na a o re sokoditse o tlile kwa ka gore nna ntsi batho ba ba tlile mo nna ke re ape yona molato oa kolotiwa o ba a kolotsi ga o tshwane le motho a ka ta re ba re no gape ba re o utswitse ba re a ona a sentle ka utswa ga se wampone oa kolotiwa o ba o kolotiwa ga se molato wa o tshwenya
0: di tlo gona pele di kwagala botse ka sona sebego seoe ya phele ge ke ne pele ke tsenelela ke lebeletse gore go ka ba le polelo fa mo e le gore go molli a ka tla a tswelela a re ne ena mong mošomo ga se a ntefele kudu-kudu ge re bolelela ka tšhelete ye e le gore e tshwanetse gore mošomi eupša e sa lefele mo go mošomi re bolela ka mehute e mefe ya ditefo fa
1: ka bokgonelaeeae molao ore tšhelete e nngwe le e nngwe e le gore o tshwantse o e lefelwe e le gore a o e lefelwe ke file motlhale ka ra ke nakong kry le gore re nogre ke tšhelete ya lefeno ka le ya dingwa ba re ke salane kry le nako nngwe o re no nape o na le kgwedi tse dingwe di šaletse ko morago ga se bampatsele o mongwe o re no ape nna bankolotsa tšhelete ya matšatši go na le matšatši ya mo mošomo bankolotang ona a seba a ba mpatsale yone o mongwe a ka no re no ape rena re berekile di-awara tse dintsi ke ba ebitsa overtime ka lentsi la leading oa kgona gore no ape o nyaka tšhelete ya neo ya gore ya di-overtime ta re o ta ba di berekile o kgona o ela kore tšhelete e nngwe le e nngwe e le gore yamana le e motho o tshwanetse a ba a e šomedse yone kore o tshwanetse gore ke šomile ande ke tshwanetse ke be le yone o mongwe o ka kry-a le gore nako nngwe a kry ba na le gore re na le dibonang o kry-a le gore nako nngwe mo ba bangwe o ya ka gore ba bereka jwang le mošomo bangwe ba re no mafelong o fetsa dikgwedi tse lesomepedi banamile ba o fa yona bonang mogolo ba no o fa mogolo o motee wa o tlaleletsa megolo e le gore ntse o e gola le yone o ka tla wana maa re no nna tsa ke a kumana ko nase o mongwe a kana maa re no batho ka moka ba okeleditswe letseno ya ka kwano e ka ba e le gore ntlho mongwe megato ya bašomi le megato ya bašomi ka kwano re no batho ba tse lefelwa jalo o kry-ele gore e nngwe e nako nngwe okry re ba le yone o kry-ele gore ba saena kwano gore no batho ba tshwanetse o patelwa bokaa bangwe ba nare na le gore ke national minimum wage wa kry-ele gore mo mošomo gago o patela ka fatshe tšheletse ela ke ya gago le yone o ka kgona o tsa gore no ape nna bentse ba ntse fela ko fatshenyana nnamile wa kgona o ya ko sisemee tsaa kere ba bangwe nako ngwe ebile ba ya department of labour ka gore na le ba department of labour le bone ba na le maatla a bontšheletseng ba re ke di-compliance order ba re no lena o ya ka kwano ya bašomi e le ikwanetseng le tshwanetse le lefe batho ka mokgwano mongwe ba re oright batho ba o na le ntho ba reng ga ona motho a tshwanetse a kry-e tefelo ya ka fase ya setsone le di itseng ba di bitsa di-national minimum wage gore na o ka kry-e le gore lena ba le lefela ka mofatshe so wa e bana gore tšheletse o ke e leng gore ke gago mo mošomo wa o kolota yona oa kgona gore o e šale morago e le palelana o namehle o e tlisa ko CCMA CCMA e namehle batse gore ba le thuso o rarolola bothata nangwe e re le thuse o rarolola bothata o na le ntlo re e saenang kwano la namehle la e saena la kwana gore nna le tla patelana jwang nako nngwe le sa kwane re namehle re tswela pele ka go seka molato wa lena ra ke ya botlhatse mafelelo mo komišionara a nama a ntšha sephetho sa gore ke nnetse motho o le ya mokolota letseno la gae la gore la o ema le rile le rile ke gopela gore a patelwe mo matšatsing a lesomenne a ntse o kry re berekelana moutu a ka se patelwe o ra gore utlwe o boelela CCMA e nako ela e tlhetile batha ba namehle ba e tsea kwano ya lena oba sephetho seo sa sa mokomišionara ba sedi ya gore se be le maatla o tshwana le ya taelo ya kgorotsheko ka o sa di namehle sherefile yena o tle o tsena jwale kore namehle ntse e namelela e namelela
0: e tlogana pele le kwa ga tjaga botsefale bia le kenye gore pele ge nka tswa go ntlha ke feletse ka ntlha ke tlogela ke ibutshafale ke gore ge mo moshumo ke ge bele bolela ka taba tsa go amana le ditšhelete go patelwa fale ge mo moshumo a ka re a wonena ga ke ne masheleng a o ka ba go a lekane go ka patela ditšhelete tse mohlomong ke di-balance mohlomongwe ke di-lefe nna taba ye le ka fa maele jwang go mong moshumo a lema gore wa tsa re keng be ke polane go lotsa ka ditlose plus obele ke ya morano ke a tlhaetsa babereke babereke le di-overtime ga ke tlo kgona go ba fa tsona ka nako e re kwane go ka yona le di-bonus a ke se gore taba ye e ka sepitswa bjang ga botse
1: a kere e thoma kere e thoma batho e ba e saletse ba boledišana kere mo moshomo a boledišana le bašomo rono ka baka la gore maybe ke tshwareile ke fitlane ka mabaka a mašheleng a ke ane o le patela a kere o thoma ana moo a re aa batho ba modimolatsi ke a o amoela mare ke fitlane ba kwane gore na ba tla patelana jwang a kere a se kane gore nna a kena tšhelete ka gore e namehile bo palelanana moo a ba palelane le rena ba tako gorena re ya mmodisa gore wena ka gore smo o amoela molatsi batho ba o tla ba patela jwang
0: ekwa
1: ba boledišane a ba palelana bothata ko rena re ka tare ra kea sephetho a rena tsela ntuo yao ya gore a ona tšhelete a ke molao gore re apeleja o dia lele o fe o tle o fa kotlo ya gore o ba patele ka nako e itseng ene o tlha ba patele ke mathata a di-sheriff ba tsenanang batsotsilebaedišane ke bang bonolo kudu ke batho ba kwana ba boledišana gore no rena ke gopela o patela ka tsela ya gore le ya gore o ya le gore ba tshepana le ena e ba kwana o kry-a e sabe le mathata tsane gore rena a re ka tara seka ke bothata ane moa ke kere rena a le sa boledišana namihle banamihle bantšha sephetho sa gore o tla tshwanela ko patela batho ba bo 14 days tšheletse o ba kolotang
0: sa di tlogana pele di kwagala ka sona sepego se ke lebeletse e nngwe commissioner fale re lebeletse le tlogana pele le napele le ikgwathile fale taba ya go amana le batho ba ka re leboletse gore ga se batho ka moka ba lerego ba ka dira di-claim tje le re file le dipalopalo tja mašheleng go ya ka ngwaga ya ge ke gopola le kgonne go ka mentiona 269,000 ka ngwaga goba 22,000 ka ngwaga ke no ba ke e bolela ka boripana fale jwale ke tlogana pele ke lemoga gore di phetogo tje di bile gona ngwageng o goba di tswelela morago tse tsa go amana le threshold ye le gore tlogana pele e beile fase
1: di phetogo ke kgale di le gona ne I think ka bo 2019 a thome yane jane you know ba gore kore ba e ba gore tshwanetse ngwaga ka ngwaga ke re jale le a bona gore ngwaga ka ngwaga ministera wa e okeja tšhelete le bona ngwaga ka ngwaga namihle minister wa e a leka lebela le anuela I think e thomile ka May
0: ka May
1: ise odimo ngwao o tlo tla ministera o namihle o lebelela ke re ba lebelela di-inflation tse ke ka moka tsone badia ba yokee mara yona ke sebaka e thomile
0: no e tlogane pele e kwagala ka mo go tlogane pele le laetša ka gona fale pele ge mošomi a ka gotsa gore tšhelete ye e fapana go kgwedi ka kgwedi kore tšhelete ja gaga tse tlogane pele e fapana kgwedi ka kgwedi na go seo go tlo lebelelwang gore taba ye ya gage ye e tle e netefatse gore e išiwa godimo go threshold ke ra gore ge mošomi a ka hwetsa gore tšhelete ya gage ya e golago kgwedi ka kgwedi ga e nape e ba ka gare ga threshold e le gore tlogone pele e beilwe go ya ka molao wo e le gore go kwa 73A na go na le ka mokgolo gore go ka dirwa gore e nameletse e išwe ko godimo
1: a re re motho wa ona ke ra gore o ka odimo a ntlo a 22,000 o ba o ka fase
0: o ka fase
1: a kere yena a le ka fase moolo wa gae ne o le ka fase eh o ra hore o na le tlokelo ya hore a ka dia molato
0: gore
1: yana a ka tshoma ya ba ka o dimo so e ka se toko system a o tsandi o maybe di le tsane tsi tsi fa mo di bolela ka tsone so maybe re ka lebella le ba ka le lengwa re o kere le motho ona maybe molo wa hai o ka fase ya tshelotso e re bolelang ka yona ebile o ka fase ya e re ebitsa gore ke national minimum wage le bona so go raya gore rena a tlile ko rena e re rera molato wa gae rena re bereka tšheletso a tla ba e kolotswa o ya ka o re molao o reng o kry-a le gore nako nngwe ditšhelete di šhaletse kwa morago
0: asong
1: taba yona e tshwanetse e be mengwaeng e merago a kere ke ra gore e namile e ama ko molao ola reng ke prescription act
0: Oyo.
1: So e fapana le melato e mengwe e re e rerang ya go tshwana le ba re motho o rakilwe mošomong ka gore ba re molato o tshwanetse o ise majadi a masome a mararo a sa a setšhu a fele o mongwe a lela ka gore motlho o mongwe nna ke tswa ketswa di-interview ga ke ya sepela botse o tshwanetse be majadi a masome a senyane so ye ke yona e le tee e e senang le mathata a dilo tse re reng ke o na le tse dingwe gore di-condonation gore molato o ile lata o tshwanetse o tate difomo tse dingwe gore gopela gore le ntšhieletse mara ka e ga ona ntlo uwe ntlo ya golo ke gore bothata yo bogolo ke taba ya gore mengwae e meraro e seke ya feta
0: wow
1: ya ebile bekeleng yaka la ntho ela ya e thomile ka di-1 tsa January 2019
0: oh
1: 73 chapters letter e lebolelang ka yone
0: bjale ge ke lebeletse fale ge ke bekile ke lebeletse tokomane e ya go amana le molawana o e bolela gore ge mošomi yo le gore o kgwetsa mašheleng a ka ba go 3500 ka beke na le ka kgona go ka tlhalosetsa batheletse gore na dipalopalo tše di fetolelwa bjang go mogolo wa kgwedi
1: o akere a re o na le batho ba nako ngwe o kry-le gore ba ola go ya ka di-aora so o ra gore o tshwanetse wena o tlo o kgone go bona gore tšheletse ya ka ba e kolotiwa ke o tlhakantšha o tshwanetse o tee tšheletse ya ne e la yae o na le ka lentse la le ya dingwa gore re ke formula ke re e berekišang ke yona 433 once o kane o tea tšheletse ne la a e golang a ke ronyako o kry-e ya beke ka mokgwa e le file motlhala gore o kry-e le gore motlhola o ola dirantsa tse dikete tse tharo le magolo a matlhano o tshwanetse gore o kgone gore o kry-ya beke gore na ya beke ke bokae a ke ronyako o nyako bona gore o kolotiwa bokae o tea ya neela ona mawaidi a ka ya gae ka 433 yo fa ya beke so o ba bonolo a o tle o kgona o nyako check-a gore na motho o nyako gore na motho a ka ba a kolotiwa bokae ee so once we feditse e namile ya o botsa gore a kere o mongwe a fitlha mo lena o kry-e le gore pele ba fokotsa o kry-e le gore o na le tšhelete tse di tsewang tsa di-pension tsa ding le tsa ding mare tšhelete letseno la ae ka moka le a legolang o tshwanetse o kgone go bona gore oo ga ke re o nyako gore o kgone go lemoa gorena o fitlha mo 22,000 ela na o na le o tsea tšhelete ya ne ka yona formule wa kry-a beke wa kgona go bona gore oo mara motho o ra gore o ka fase o ba o ka odimo nako ngwe mongwe e tla o kry-e le gore o rena ko ola ka di-awara ee so ke yona formule e re e berekišang e re nyaka o tseba gore motho ka beke o ola bokae wa bona gore o sene o tseba gore ka beke o ola bokae o ba bonolo molo a tseba gore okay o ka re ka beke tse ka kgona maetlhakantsho ya o fa tšhelete ya gae a e ola
0: e tla gore pele kwagala ga botsefale ke lebile ke go taba go amana le ditokomane gore a wa nnete re kgonne go ka kwešiša gore banna dilo jaaka ga re sepele ga botse motlho mongwe ke ke ya ropiwa fale pele ke nyako tse gore ge e le gore mo mošomo o nyako o dira claim o santse gore a be le ditokomane tša mohutamang
1: le nyako gore lera mošomi ne
0: ya mošomi
1: ee kore antse a kere ntho ngwe e thuša o kry-e gore a kere molao o re batho ba tshwanetse ba thiwe di-pay slip ee ke gore ke tokomane ya go bontšha gore moolo wa o sepela jwang a e le gore ona namelela e bona yo di ya bonolo ka gore a kry-a fitlha kwa o le bontšha gore no nna pay slip ya ka se e re ko ola so la gona bona la ro o nne le more lengwana ke 22000 wena o ra re tse e tsamana le wena go mongongo ba gre ba signa di contract e ba tsara di contract go grele re le ona ba gona ngwala tshiletse ba kwana ngoro e mushumi ke tshiletse a toba a e gola so wa bona ke tipe thatjo motlhona a tlang le yone nako ngwe ba bangwe o kry-ele gore a bana di-pay slip yana le contract-a wa kry-ele gore maybe ba patela ko dibankeng so o namile o kgona go taelela gore nona dikese ya bank statement yaka she e ya bontšha ka kgwedi ba ntsentšhetse ya boka yao kry- yo ba e bontšhite gore mo mošomo o tsentšha tšhelete ya gore yagoreyagore ba bangwe kry-ele ke le botsa ka di-hour ba dibereka konko ka security sector gore ke re le ba tsone ba re ka ya ka di awa so bo tla le di lock ship tsa le tsela tsa bana ba di tla ja gore o kre le ba gona go bona gore o thomile o bere ka kana go ya gore gore gona o tswa gore motho o bere ke le a ba reje kae a o tla ka ntse tshelpe la go no o e bona ke o tla tswelo gore ba tswa tla ka yone mari la go mo mo o kra a tsena ntse ya ba le yona re na ba mpatola ka ka le tsone so ora ore a tobula molato ro mothusa a kere mo mosomo o tlo bitsiwa and then tsatsi le a tla le ena o ta orena o kwana le ena ore a kwane le ena na nako ngwe a e tshwene ka gore a kere o raya gore molato o mogolo kwane wa mo mosomo o kry-a sa se batho di-pay slip so e thoma ka batho ba department of labour ba ka tseba ba ka e ba tshaba mo fa faene ka gore molao ore ba tshwabele di-pay slip ke yona bothati ya ditokomane jo e le gore motho o tla le yona ko dia dilo bonolo o le kgona bona gore o motho o ke tšhelete ya e olang le batho ba rena bana balekereng ke ba o thusa batho e le gore ke motho o a nyaka o thusiwa gore molato o bule ke ntse ko e lebelelang yane a ka tsebe botse ke ke gore chicago commissionara e ba tlile ka moka bona o thoma ka yona ntse a leiwa ke re nyako lebelela gore re na le tlokelo ya semolao ya go rera molato wa one wa botsisa gore no le re o motho o ntse a ola bokae ka kgwedi so e le gore o ola ka godimo ke yane ela ntse ke le botsa gore ora gore ke yane ela ke le botsang ke re ke taba ja di-samon so ntse ona ore gore tshwanetse e ye goro tsheko nako nngwe ya le gore motho o ola bokae o na le tšhelete mo akerele ba kgona ya small claims court eo yone a ena le ka bothata ka gore ke le ke mahala ke re ano ya ka small claims court basekiri ba montšhetsa lengwalo la gore motho a mo fatsele mara o ka kry-a e thoma o ya bo magistrate bo ya high court bo labour court mo e leng gore o nyakeya o kry-a o tshwanetse a nyake diloya re bantšhe di samone dipampiri tsa o seka motho
0: ge botho ne pele a lebeletse fale o mongwe wa bašomi a ka no tswelela ra bonena ge le bolela ka ditaba tsa go amana le ditokomane goba tsona tse tsa go nyakega nena ga sanka ka fiwa a sanka ka fiwa kontraka ya mošomo na seo se ra gore ga bana tokelo ya go ka nyaka tšhelete ya bona
1: banaya kere letse ba molao wa bašomi ne baokitsa gore ke labour relations act
0: oya
1: e re rera molato o na le rere re nyoko lebelela gore nako e na le setswalle sa mošomi le mo mošomi na
0: ikwa
1: sa mošomi le mo mošomo so ande ntoe e bonolo gore motho ntse a ya mmerekong a re ke tshwanetse ke patelwe gore ditokomane di lokile dilo gone di seo ntho e re nyakang ke ntho ya gorena motho o ntse a ya mmerekong o baya a le ka lebelela karolo ya magolopedi lesometharo ke tlo o botsa gore ke ntho rena re e lebelelang gore okay nte ba sa office a ona kontraka ona ntho yona mare bo ya mmereko nna ee ke namile re rawa setswalle sa mošomi le mo mošomo se gona namile rera molao ga re na tsaba le gore ditokomana di yona e le ba gore bothata a o ka kry-a o sena kontraka molao ore motho ola gore a gore o tshwanetse a irelwe ruri so e beya mo mošomo ka gare kotsa a o ka kry-a go sena ditokomana ke nako ngwe kere ba re rotere maybe kgwedi ke tharo kgwedi ke nne mara a o fitha kwa rena re re kontraka e ka e se re rao motho ape o permanent ka gore molao ore o tshwanetse ba tlhobele kwano ya ke o ngwadiwa ke re kwano ka molao ne batho ba kgona go kwana ka molao ka poledišano ba itse gore ke oral agreement and then e nngwe ke yane ele ya recent contract ore kwano ke no ba ke šomisa mantsi a dingwe gore etaba ya gore a le a ona tlhoko bana le le signing a e ruri a o sale mushumi o la itsa le mo mushopo
0: sho taba ya go amana le bank statement le yona e ka thusa fa le commissioner
1: ei re ke berekisa kere ka mo khone ke le botsang ka bana gore o na le ba bangwe a a ona le ntlo tlhoko mane ba ba fa ka tsa go por marente ba mpa tlo go banki
0: o
1: a go tlhoka ke dilo mo tsone o kere bo ntse re salary
0: ee
1: ka lentse la ladi ho ya one tour ke sala le out wa mo mushumo a itse a dire ntse le level lota e bona ro ho di ka ho di ya tsena re ke nne tse tsena mile re ro level la ya mafelelo a tlo tsha molato ba ola bokae le tsena la ebe le bokae ra tsiya le na ra ro ke ba ola le tsena la hore ka khwe ra bereka ka yone a me
0: sho
1: re di na go mo kre na go mo o mo nwa rno ka tsena ntse ba ba re faka ka go mo flop
0: e kwa
1: e ya ba re patile lo go bankeng ba re faka ka go mo flop ba ntse ba na le idea go ka no go mo ya batho ba re reng ba ba tswa di nine ja ka nna
0: agi
1: ba tla lo motho o no ba no ba lo ka la gara re flop so re na e ba bolela so a kre ba tlo eba tsa mo na bangangishana a dire ba re train na go gona gore na mo mare nga bona o dumela mang o ya ka botlhatsi bo ta ba boetla o ka kere lolo tsho ba re tsho ka ID o mare e le tsanela go re ba molato ba tlisa botlhatsi ya ke mafelo ngo re mare mo are ba tsho ba bedi o ka ba bolela nnete go na mile rajya yo na re no e ka tlhile le mo ba ron the balance of probability so ra re gore a se a gore nnete ya mmakgontsha kgodigon a gore mo batho ba babedio ke mago ke ke bonang taba jaedi keo kare ke tshwanetse ke dite o namehile o tea yone wa re no ke tlheletse bothati batho ba bangwe ba fapane o mongwe gore motho nke yaola 3.8 o mongwe gore nke yaola 4,000 mara batho ba ka gore a o na le mo bangwalang gore a o na seno se namehile le re okay e ke so tshiela tsa mo ke tsia botlhatsi ya mo mushumo ba ke tsia botlhatsi ya mushumo motho nja wala buka na mile mola kwa ona wa tsola ka mkhwane
0: di tlo rena pele di kwa gala ka motho rena pele di tlhalosa ka gona fale ge ke fetela go engwe commissioner ya botlhokwa fale ke lebeletse gore mushumo a kana pa atla a re yena o na le dipalopalo tsa nnete tsa gore wa tse gore o kolota bokae bjale ge motho a ka re mong mošomo o mo kolota 20,000 eupša a sa kgone go ka tlhalosa gore 20,000 yeo e tswa kae go diragang go yona taba e
1: re kopana jone ke mathata kere o mongwe ba kgona go tlana kwa kore e le o re na ke tsebape ke botsiša bona so a re na aba tle ba le ba dina go mo ba bona la go mo re khona re re palatu mo mushumo a se wa ke re go mo mushumo ba mmisi a fepe so ka mola o re tsandi re tshele je botsatsi o kre le re mo tshona jwa le are gore a tse bolo re go le tswa bokae ntse go le go wena o ka khona o tswa re okay mara go wala bokae wa kre a khona o se ba ka a o tswa no ke go wala bokae tshele tso ya ka ke ya eng a wa tshwa no ke re rekile o ba ke a matsetsi ba ke a eng ya ke one a o botse so gona o bona rena re gona o dia ntwa ke gona o tlhakantsha re mo tlhakantshe ja rena re gona o dira re mo tsisa botlhatsi wa hae ra re okay o ra re wena ba o kolotsa tshelete ya matsatsi ba o kolotsa tshelete ya mogolo o mongwe wa kgwedi ya gore motho o mongwe ngwe ba o kolotsa overtime ba o kolotsa di-bonus a ke re ke lotsa ba ba dikolo ra re rotse so na mile re di ane la ya rena ra gona o motlhakantshetsa mara ga re re e ba tlile ka moka gantsi mo mošomo a kere o ba bonolo nako nngwe a kere kere ba kgona go tlhaga le tokomane bone ba bontšha gore no rena tšhetsente re go kwatlolashe botlhatsiše la lebelela gore na o kwane le yona o ba a kwane le yona a kana gore a ke kwane le yona a kere le ena a sena ntlo a ka e bontšhang le a bona ke mathata ee o tshwanetse a re ya ke kwane le bona rao le statement sa kankata ka le bontšha a se e bampatela eo ba engwaledimo e bampatelang shele a bona botlhatsi wa ka bo bontšha jwa le ke e patelang yona mara rena mafelelong re tshele ja molato re o gona gore botlhatsi jo bo tseng pele ya rena bo re botja eng gore motho o kolotiwa eng tšhelete ya eng o kgona a o seno tshele ja molato o kgona taba ya yona o e rarolo
0: e tlogele pele e kwagala ga bosefale e ke lebeletse taba ya go amana le patela yela ya matsatsi a go ikhutsa na mošomi o tshwanetse go ka bontšha tshedimošo efe mabapi le leaf yeo e le gore go tlogele pele a ijere
1: akere nako ngwe o kry-e le gore mo mešomong nako ngwe o kry-e le gore ba kgona go ba le dilo tseno ba di bitsa gore ke di leaf register mo mošomo dilo tsae di eme go tsiwang akere bangwe ba tlatsa difomo o kry-e le go tlatsa difomo di a bontšha gore no maybe a rere ke annual leaf or no na ape mo company yaka ke na le matsatsi a masomepeditree ka ngwaga a senke ke a jee ka gore molao ore akere a re bolela ka yone anyale maikhutso a ngwaga matsatsi a maikhutso mo ngwageng o kry-e le gore ba re o tshwanetse wa berekise gore dikgwedi tse lesomepedi di seke tsa feta e di fitlhile ba kgona go dumelela o fitlhela ke tshelelang gore no o tshwanetse o ba šomisetsana mola le kgona o bontšhana e le gore ba tlatsa le leformo ba kry-a le gore ba tla le botlhatsi jwa dilo tse ke reng ke di leaf register di a bontšha gore okay mara nna e ke na le matsatsi a masomepedi tsee ke tsere matsatsi a maikhutso maybe ke tsere a lesome nako ngwe ebile e tlhaelela e batho ba feletse ke mošomo akry o kry-e le nako ngwe motho a feletse ke mošomo a kry-e matsatsi a esa a shetse o raya gore botshwanetse wa mo patele ona gore ka lentswe la le a dingwa re ke leaf pay
0: ke nyako tseba gore na e fapana bjang le overtime taba e be tlogone pele le e tlhalosa ya leaf
1: a kere overtime mo mošomo o kgona gore mo lena re mošomo ko montsi yona bjale jale maybe a re fe motlhala o bonolo ka re teng batho ba ba h r maybe mošomong wa itseng ba reno batho ba ba kwala ka ditse dikgoba tja mešomo ba dikwale ka ditse ke batho ba bantsi ba ba le bona ba yang ba dira dikgopelo so ba re apere dikgopelo tse re kry-e ke tse dintsi ande be re nyo kore poso je go dikgoba tse di sa jiwe tse le kgwedi fela ba bona gore apa batho ba a ona ka mokgoba ka kgona go fetsa mmere go bana ba re okay mara ona re le re le diela yona overtime ba kry-a le nako ngwe batho ga re re ba bereka go tloa boseng ka bo eight ba chaiše ka bo four ka reno okay from the mara after four le tseno bereka go fitlha bo six jale le jale mo arabe ke nako ngwe lata le ka mekibelo ba kry-a le bereka tsona di-overtime tsane tse ue so e le berekile di-overtime tsane tse ue o raya gore a kry-e le tshwanetse le patelo ke tšhelete yane e leng gore mo mošomo o tla tshwanela o le patele yone ya matsatsi a kry-e ke yanela ke e bolelang gore ya matsatsi molao ke one o tla bolelang gore a ntse ke re patela re patela ke annual leaf ke ja gore ke matsatsi a maikhutso a ngwa a motshwatsiong ona gore no molao gore batho ba o fiwa lwa o tla le gore na le nako e tlang ka o bereka and then matsatsi a na ua gago nako ngwe o sa kgone o tsea maikhutso ka baka la gore mo mošomo gore ao o ka tsea maikhutso ka lebaka la gore mošomo ko o montsi o kry-a le nako ngwe ba kgona gore okay mara ona o tata o tsee tsea nengnenyana nako ngwe o kry-a le motho ona ba kwana gore ba mo lefele o ya le gore na le dimelawanalawana ya mo mošomo e reng so di fapanana mooro ya gore batho overtime a etle tsatsile ka tšatši o ya le gore mošomo ko mokangkang ba bona gore le ka sekgone o fetsa e le ka sebela bereka ka morago e le tšhaisitse mošomong ba le okaletse di-aora
0: e ke botšhaphutšhiwa ka mafelelo fa ke feleletsa le lena fale tokomane ebe ke iswere fale e bolela gore di-claim tša ditšhelete tse le go tlogona pele dikolotwa ba re tšhelete tšeo di ka ba prescribed ka morago ga mengwaga e meraro goba dikgwedi tše ka bego 36 na se se ra gore nka polelo e bonolo
1: korento a kere o na le molao mongwe re o bitsa gore ke prescription act
0: oyo
1: a kere prescription act e re sekoloto se sengwe le se sengwe ke e ka feta mengwe ya meraro ba re sa prescribe gore o ra gore o a se sa sakeya o namele kore o tshwana le o jewe seno prescribe o tshwana molato o ka o dirang o namele o jewe so that's why o tshwanetse o kgone gore a kere le bona e tshware le sekoloto ape a kere prescription ke bolela ka debt ka lebitsilo le adi so o raya gore le kere ape le tshwee o na le tšhelete le sampate le o tlileng kolota lena mo pusong mara ya le molao gore e šale morago pele matsatsi pele mengwaga e meraro e feta
0: e kwa
1: a ka feta o namele o prescribile o sana ntse le ka edia
0: jale le kaeletša bjang bašomi bao e le gore setlogane pele e šetše ba emetše dikgwedi goba mengwaga gore mo mošoma a ba lefele
1: a o kere ntsho nako ngwe ebibatho gongwe le a tseba re anti kore tsebo kore tsebo ke sekeja sa maatla motho kore a kry-e tsebo ya gore dilo di sepela jang tsebo le kry-a poleke tse dintsi ba bangwe o kry-e le gore maybe o na le di-union ba kgona ba botiša le rena CCMA rena kere le rena maele a rena ke mahala a kere le melato ya batiša kwa bapatane sele
0: oyo
1: motho ke e ba kaone o ke potišeja gore no gape nna ke kule ba bolela ba re no e le gore mo mošomo wa nkolota a mpatele and-e gale ke boledišana le ena nka ya ka ipelaetsa a ipelaetsa namele ba mothuša gore ba bangwe a kere ba kgona nako ngwe ba kgona gore di-form room tse tsa rena re o di kry-e a ditlatse a di romele ka email kwa o rena o mongwe o iša ka letsoo o mongwe o dire o na le ntlo ya online o kgona go tlatsa form ela ya o botja e namehile ya dira ntlo e kgolokgolo ke gore e le gore nyako di ya molato ba re motho o llang ka ena mo mošomo a tsebe kore a kry- form ela o e tlatsa o na le o tshwatse o mofe yona and then rena re bone botlhatsi ko system o na le gore molato wa botse ba tse gorena motho o llang ka ena o wa tsebana wa re ee botlhatsišebo o wa kile o wa nna o saena ke na le tlhatsi ba namehile ba re oright ka orešimo o wa tseba re namehile tsaba yona re kgona go dira molato mare ntse e kgolo ya le kokeredi ketso e kgolo ke go boledišana ee o na le gore batho ba re ba nyako ta gore ba lamole ko o mongwe wa ka ntle a ntsi mara ke ntse re no kry-a re tlhotlheletsa batho gore batho ba modimo boledišanag mara a ke re mo botshelo le a tseba le jo ke fola bobere ka mokgwano le no botsa batho ba bangwe wa kry-a le gore gore ba lwa mo e leng gore ba re ebile o sa tswa mfone tsebe ke rera molato o mongwe mo motho wa kolota batho a re batho ba ke gopela gore ba sa founelele kwa ofici yaka mo CCM ee di kongwe le ngwe ya ba enyaka ba bolele le CCM ee a ke re ke batho baoa ba o tsea molato ka lefatha ee santshona batho ba ba boledišana go ba petele ka gore ba kgona go fitlhelela kwano go na le gore batle kwa go rena ka gore rena mošomi e le gore o atlega molatong o kry-a re o fitlantšha ka nako o phala ke e le ka kwano nako mo gore nka mo patela ka kgwedi tse nne nka mo kopelela ka kgwedi tse six mare e ka ba rena rarara ga rena tsoba gore ke kankaa rena re ka se re o patela ka 3 months a ore ore 14 days o bo mo patetešheletse o le di-interest
0: hei ya no go boima ka kua mešomong ka fale mara commissioner ke no re bošegong jo be bobotse ba le gone re tlogana pele le kgonne go ka re netefaletša gore re kry-a tshedimošo mabapi le ditokelo ja rena bela ka bašomi di-leafe di-overtime jwale le jwalo tlogana pele ke diumela gore molaetše o tlogana pele o fitlhile go batheletše ke re aboa epshineng ka bošogo ka fale kere le go sase ge re nyaka tshedimošo re falalele re le leboga
1: le rena banna le re thuša kudu ka gore ona le mela tlo mongwe ba tlo kre lo re ba dilo tsa bona di felela ka hore ba sna tsebo le tshedi mutsho mara le nale dira le thusa le rena ka hore le mela tlo ta fukotea ka kwa hore na batho ba gona o tsebo hore di tlokelo tsa bona ke le rena re ya le bo kudu e le re fa monyetla wa wa bela na tshedi mutsho le be mmisho mo le ba shudu
0: a re tlhona pere le ba gara bo shugo bo go lena ka fao
1: Thank you,
0: Mungwane. Sure, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Commissioner Moraka, go tswa ka kwa go CCMA, e le ge ba le ka go ka re fa gore fa tlhosha ka molawana wa 73A, ke tse dingwe tsa di basic, yeah, ke di basic, yeah, conditions, e tsa gago moshumi, yeah, ke tse le gore santse re tlo gona pele o tseba ditokelo tsa gago gore a wa nnete. Ge o ne le melato ya go sana le ya di-leafy di-overtime jwalo le jwalo go kubua pele ga nako wa tsere o tla ya kae ya basic conditions of employment act tle gona pele ba e tlhalositse nka se re ka botlalo mara ba kgone go kae bia ka bonnyane gore kgone go ikwesiša ke ya leboga nna le mošomošane mo go ka nna mr bepe tle gona pele gre go lebogile bosigo bjale gore ra wa go sasa tlone dula re kopana bosigo ke tao nna ena ke yaka kwa go tshwantshetso dikgao ya rena ya mararang kodi a bophelo kgaolo yela ya bo 356 tšešeng le la lekgono
2: le lekgono re sa go swaretse tshwantshetso tšweledi ya rena ya mararang kodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letšhelele. Motsweletši Phethiši Patricia Leputu, motsweletši Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke yena Lucky wa gabopape a na le yena Mahlodi wa gamalatši. Mararang kodi a bophelo.
3: Hey, little woman. Born, how make you need like I am fit? You have a lot of
4: kids. I want to like your
3: heart. Get a while, I'm going to want to principal with the door. Shall you move Tani? I've been able to argue with Kujum.
4: Send Rubella message to Haraka or Romel.
3: Shaka Kopin, the dish Hamuku Kopulea.
4: One, I look up a shoe. What?
3: You to want to dust you.
5: Good morning, class.
4: Ah, and a shoe.
5: Yes, no. Yes, yes. Let's work. Let's work. Let's settle down, guys. Evan, let out. Mo morao go pelo ye madulung a gago. Swanetse re thome ka class ya ke.
4: Ke tlae.
3: Ba ya.
5: Evan, khwar. Ga nne go dira mo morao le leta go na le tshwere meeting noeng.
3: Ah, menere, ke be ke ra ya dilo fasa. Ke la bona hore
5: No. I can't tolerate this kind of behavior in my class, guys. Yeah? We have to focus. La bona ngwa go wa fela. E le tjola pele ka mego ke mogwene ya lena ene. Le ka sephase, le ka sefeno. He? Le tao. Are.
4: Mene re ke re ke tla ya go dula fase gane keng lang gapeletja.
5: Eh bana. Le tao wa ga bishana le nna gona ka mogwe. He? What kind of an example you are setting to these other students? He?
4: Other students ke di thakatsa ka batho ba gona go ikemela.
5: Eh bana. Wena o ga bishana le nna gona ka mogonono.
4: Ha, le
5: What's wrong with you? Tabaye is a nature escalating. I can't tolerate this. In fact, what's wrong with you? Are ka staff room right now?
4: Staff room? Nike,
3: move. I'm going to go to the room. I'm going to go to the room.
4: Ke re akemo o ka teng ganelang ka peletse le tlang go
5: Leta go behind me right now let's go
3: nane a bona wena go ya ka da a bona go nyoka go gala wena ke megonyana bya o busy le gaphula mo vaya
4: kwa swana mo
3: ba toraka vaya
6: mamrobi
7: sho mo go se ya ka mpeki
6: hawa Khale motho a go bona.
7: Nna, ibile ke re gane ngwa o nthadile mgotsi ya.
8: a bona nka se go thanogele
7: a wa re tswa kgoleng Baking Bay
8: motswalla ka thoga gomko
7: yes wa rereše
8: a o batamene mo rasabe o lemogaledi
7: he gane ba re go diegang wena
8: mmamorobi a sanka sa le ke belegwa a sanka ka bona motholo o mokakakaka
7: he ba mmetshilegane
8: ae mogaledi mogaledi ke ile ka re ke emele yena go a tswelela traka ya go fološa lo tša go rumeng goa ya fološa
7: e be go e dimetse ma
8: e
7: traka ya go aga mogaledi ao e o e dimetse
8: ao ya timee trakere yeme ya fološa ntho nngwe le nngwe he ke sa re ke makee go a tswelela traka bobedi ya fološa e nompotsa mogaledi o tseya kae tšhelete kano le kwa dikarate le mochine tšhelete a rekile lo tsela tša go rulele aowa e ka setswe kwa dikarate le mochine
7: bana mmampeke
8: e
7: tsabe o wa e bone e ne e bothata
8: ee polase salampotsa gore yena o hwetse le kutsumele
7: ga ona makhutsumela bana
8: ke nagana le kutsumele la gona mmamorobi le ne nnoga tšhelete
7: wa sa ke mmampeke a ke nyaka go senya sebaka mogale odi ole ke ya go moswarisa
8: e
7: ae a ka se ba hwetsa dilo traka di tsena-tsena ka gae gage a ikgonegene o utswa mane ke yaka maphodisa a ta bonyakešiše
8: oa rereše mogotsi e re o diya ka pela
7: ebile mokgonyanaka ko mogolo ka kwa maphodiseng ga botse mmampheke ke nyaka go ere e sa fiša tabe ba ta ba monyakešiša o nyaka vene ole
3: ea mo ofising ya go commissioner kore e ba tlinile
9: ba tlinile le nna ke fela ke ne o re tsa tshanyana kua le kua ka dilo tsa gona
3: diorona
9: kua
3: eane
9: ore no fela re no disinfecta mola le mola mona gorenye go ne o dula go tlhokile clean and tidy o ka seditseba kore wena o lešhe a bona kolobelo
3: nna tsaka ke di nyaka ka mokgola di dutseng ka gona commissioner
9: goba kolobe nako ko go nyaka dilo ka mokgwa dutse ka gona ore o se wena sethaga
3: ao belo o rompile dijeng mo ofising a re togeletsa bothata
9: sale o feleletsa go boledišana le bale ba kua mankweni go rwela sepodisa ku
3: o kua mankweng ke boletse le captain maloba o ba ntlhalosetsa ka maselo a mangwe ba sepediša kua
9: gana mo e le gare le boledišana a gona mo e le goreng ilwa kwa go bolelwa ka dikereke goba a ke tsebe mane
3: dikereke
9: ee ka gore ke koletabanyane nngwe e fofa-fofa ke re gane motho mongwe e taba ya re fithela gana mo police station ya rena mo Polokwane marawa a imfiteng
3: ya go sepedišana le dikereke go diregega ne commissioner
9: es mokgwa go na le moruti o mongwe ke motho a etswa kwa gae o mmone ee ba re phusa ditšhaba moruti wa nnete mane moruti wa go nnyadiša
3: okay
9: ee
3: belo
9: ke rile ke boledišana le yena ke mmotsa gore ke kuele o mongwe wa basadi ba kwa gae ba re gone baruti ba ikaketse baruti ba o e ka re ba na le go dia dilo tša bogwerewere dilo tša go se a ke tsebe mane
3: oa o rere ke baruti ba ditsotsi
9: ee ande e ka re ke ditaba tša bana kwa mankwe
3: bjelo wena o ikwa ka mantsa